0: na simang luton mo mani sa sungutan ni gitrang ko kinasuha ha. Ta ujol jol. Ansing baljuka ni program ko ka matani sumayo na simang. Wagam ko sumsaki rakiya ni gaman Dr. Pirola P. Marakni akan talata ni ko kinasugin.
1: Artificial wagam ko wagam gri gpao ba warang rara gpao chatani ba tekani kon denture ne manga artificial denture ba wagam ara dingthang dingthang type rang ba rokom nang donga jekai partial denture ba wagam ge sa ba ge sana ba te wagam dongi jagpa wagam chatani ko mangsonga full denture ba chukamuk ba warang rara gpa wagam ba ge ba wagam ge sa ba dongsang ge jagpa o wagam chukamuk chatani ko mangsonga implant denture ne agan skade chenkinao drill kae ba khol phue phinrang ko chatte denture ko ma ga patani ko ba mangra katani ko mangsonga immediate denture ne agano de one wagam oknas khang denture ba wagam ko thari e don soe wagam okmana ha wagam chatani ba thekani ko mangsonga anchingara dingthang dingthang aselangni kemun wagam rang ko gamata jekai wajong cha haon dingthang dingthang alternative treatment ko Otna manja hao de, wagam ko okanyo na gaka. Wazan ngay gija, premature extraction ba wagam okna nangku jaun okko de wagam rangko okna nang nabando nga. Ar wazan ngay gija basako ba, behekku ba neke gari rang eksiden nga nirang ba wagam ko gamate ni gaka. Yapla ka sel rang ni gaman wagam dongja hao ba, ang ni dingtang type ba rokom ko agan ba gamme ko otne wagam ko ba denture ko thari na manna. Jekai wagam ge sa ba ge gini dongja hode partial denture ko tharina mana aro warang rana gpa o full denture ko tharina mana wagam chatani ba thekani nam gini rang bangbeya sulsul lagana tenga wagam chisa cha ani ko anchingara chobaina mana jensalo wagam dongja ha unon anchingara cha ani ko chobainiyo disturb ma ho mana pasako bade wagam dongja ni asel cha ani ko chobaina manjaude munok rong rongaya Uno de digestive juice na kam kana ningbeya. Andakian anchinga.

nasimang kuch kuch hota hi film ni git kok na so ha tao na simang na dil se film ni git kok matang skai nga gitarang inga jia jale aro ya ko lata mangeshkar aro mg sri kumar nga ha.

Tao na si Mang Nam. Refugee film ni git ko kamatang sky nga yan alkayaknik aro sonunigam ni gabagi tunga gitarong nga Mary Hamsafer.

0: refugee film ni gitrang ko na si Mang Knaswa ha. Tao dik tiksa ni ja mano. Goal film ni git ko knang skagen.
1: Ayo, ya mistirang de dona kraijok dalde okai chamangino.
2: Baba yan dakaba chanirang ni nakna di namjawa. Na adi chigapa chanirang kodi dontong nasa nangjok ba.
1: Na jutong, na mai komasia. Angi kusuk chana skarang ko chana man na depat anga chaigen ba. Antang ni chana ska ko chusokot na man na nanga ko na wijama.
2: Amba, na chapre timung jamano na sajokode nang ibi ini namgini na sanga ninga ba. Matum chigapa aro kari nang tot kapa chanirang ko watboha. Nang ibi ini namgini na nama chani mishu samjakrang ko sa chaboha.
3: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong nikata wiyating.
0: Yan ang kaswani tura na simang Bollywood Melody Program ko kinaso na mati nga aro ya program ni nung o dingdang hindi film ni gitrang ko na simang kinaso nga na simang na dyan na panggaman kita ya sumayo goal film ni git ko kamatang nga yan Javed Ali ni gapagito nga gitarong nga Tararu.

Tawbon kami na simang na 1920 London film ni gitko ka matang sky nga. Gitarang winga Ruta Q, aro Yako, Yagitko, Sharip, aro Tosir, aha.

0: na simang pringnam tura program ko knasuha da ozol jol chatro chatri rangni poido mangani ko na simang knasuna mangen talpringni bako St. Peter's Secondary School Purakasia o Porengpa Jernesa Pasti B Marakni poido mangani ko na simang knasuna mangen
1: Angni bimingko Jernesa Pasti B Marak mga anga Purakasia St. Peter Higher Secondary School o Porenga Dao ang nipoito mga mingapara Harrison W. Mumini segpa ang sung achiram sung nga. O ang ni sung kasara achiram sung. Sungdungram pagacham ni nangotop-tom. Nitoja burang retoja rongram. O ang ni namnika sung. Ang sung kasabata sung. Bien gisikan chipken khasan o angni khasara sungnan ang sung khasabata sung bien gisikan chipken khasan khasabata chuk sungnan
0: na sibang St. Peter's Secondary School Purakasia ya school o porangpa Jernesa Pasti B Marakni Poido Mungani Kokna Sunamanaha Tao Jol Jol Chasungutalni Gitrangko Na Simang Naga Matangin Na Simang Nathaniel Marakni Gitrangko Kna Sugen Aru Gitrangarang Nginga Kasachim Suna Nakna Palpakram Aru Pantin Kusini Salrang

Nasimang Nathaniel Marak ni git kok na so na maninga ruya git paksa cha sungutan ni git rang ko kamata ni sumay be nan bang na ha taluk tik sani ja mano de leoni hindi ko bor ko sku ba ji wan kna so ke ni ni jol jol sku ba ji minit wa wa han english ko bor ko ba kna so na man gen yan akashwani tura

Lasima Gilbert marak ni git rang ko khnang na tam na haro git rang baksa na simana do somon somoi ba yanon bo na ha ta out kin kola chini chi sa ba jene na sima dele station at tar ba be par tini program rang ko khna son baksa chi sa ba jimi po an up san station at tar pa hindi ko rang ni jam man jol jol chi sa ba jene chi sa ba jimi ke ma ba chi sa ba jimi po an chi sa ba jimi ch khona dele station at tar pa english ko rang ko jo jo khna sonak tam.

nak simang simpu mau meni gitrong kok nak sorak tama lah ha da jojo nak simana julia na marak ni gitrong kok kat matang sekanya gitrong inga angat siram mukwa do drang aro abri atembo ye gitrong ko da awan cin jojo kenang sekana.

na si man Julia na marak na gitrang ko kena so nak taman ha ro gitrang baksa na si man adon so man so mayang ba yun bu na ha ta uchi gini ba jun na si man Delhi station la tat pa hindi ko barang ko kena so nak taman gen yana kashwani tura.

pa hindi ko barang ko kna sunak tama na ha. Mandir ako manakraga pa India ni Prime Minister Narendra Modi uni chang chasa kola chibri pa man ki baat bagiskni katta ko me jani kola chisa tarik wan knal robi brasal ni chisa baja soni mandirang na parakat gen. Apsan ko na achkuchi pe skai agan ska gappa ko jojol na simang kna sona mat gen. Pal sa thai athan mi chet paji achkuchi pe skai agan ska gappa ko kna sotai na mat gen. Na sima chini station ni program rang ko rachagni sopregi tam point kola chisa meter medium wave hazasa rachagni kola chigitam kilohertz FM rachasasa points ni megahertz aro news on AIR app kita kna sona mat gen ye wiyat tani ko akashwani tura station ni wang. Tao jojon na simang na sal na ratham na dosa mong program rang ko sul sul biyat na. Sal ni chikini chikungo na simang boro git rang ko kamatani ko kna sonak tamat gen. Chikini ko la chio Delhi station ni vivid parity SMS ke bahane vivid ke tharane. Chikini sot mga bunga o apsa station ni vivid parity jaro ka. Atham ni sa ba jio Delhi station ni vivid parity hit super hit. Sa ko la chio Delhi station ni vivid parity manchahi git. Atham ni gini ba jio apsa station ni English koburang. Gini chibunga o Delhi station ni Hindi koburang. Atham ni gini ba jio mirit kola chio Delhi station ni vivid parity. Atham ni gatham ba jio apsa station ni Hindi koburang. Gatham ba jio mirit punga o Delhi station ni English koburang. Nda kina simang atham ni gatham ba jio mirit chikungo ni gatham ba jio mirit kol group punga onda. Apsa station o tatpa Hindi gatali India ni koburang kok na sonak tamat gen. Yan salna dosom program rang wa ta jojon na simana athamna dosom program rang ko su su bi atinga athamni do pajo ya tanira do pajme po au shilong station na ach ko brang do pajme chi bo au isonarak mathala ne gi trang ko ka matane somoya na simang salnang samai dol ne gi trang ko khna sonak tamat gen athamni do pajme khola chi notice package program o er marakni tarik pa program na agat samani wachi satta yani gimana kana ni ko khnangan baksa jojol bachung en marak ni atong ki trang ko ba khnang nak tamat gen athamnis ni ba jo toki hasun saksa tested ding tanta film dan gamun ki trang ko ga matan ni somoya na simang mi khasing ni ki trang ko khna sonak tamat gen athamnis ni ko la chyo dal station al bibet parati wali chat pa job sa station ni hindi ko borang chat pa ji me pwa o dal station ni english ko borang wali chet pa jime chikun western music program ko gamma tani somoya na simang revolver aro eric clapton ne gi drunk ko kna sonak tamat gen wali chet pa jime khola chyo dal station ne kha su sani bidung ba na simang kna sonak tamat gen chet pa jime sopri bunga o apsa station ne hindi ko borang wali sku ba ji dal station ne english ko borang sku ba jime ne chi bunga o apsa station ne spotlight program sku ba jime khola chyo dal station ne vivid parati wali chikun ba jio apsa station ni hindi ko borang chikung bajime ponga o delhi station ni palta english ko borang nda kena simang walni chikung bajime chikung ni chikung bajime khola chinda apsa station at tarpa ve parati program ko bun khame khna sonak ta man gen ya na thamna don song bun program rang a da odik dik sani jamani wiat ke man somoy na simang boro gitrang ko kamata ni ko khna sonak ta man gen.

La siman Julina buru ni gitrang ko khna sonak ta mana ha ro gitrang baksa na simana don so mun boru gitrang ko ka mata ni somai ram bai non bona ha ta na simang sal ni chi ni kola chuni atham ne githa majim ko pona jali station ata pa bi bara tini ding ta program ram baksa absan station ata pa hindi aro english ko borang ko khna sonak ta man gen yana kashwani tura.

0: program chat kholas bajio sports can program chat sopri bonga bajio hindi khobor sku bajio english khobor sku chi bonga bajio sport la program sku kholas bajio bebet party program chkhang bajio hindi khobor chkhang bonga bajio english khobor pon khame chkhang chkhang bajio ni chkhang kholas bajio na bebet party program ko nang namat gen yan ala thamna thare som pro ma nga tau duk duk sani jamno dok bonga bajio ha na simang shilong stage ma takapa aaj ko brang ko na son man gen yan akashwani tura
1: Ayo, yamis tirang de tona kaizok, dalio kai chaman gino.
2: Baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa, nadi chigapa chani rang kodi don tong nasa nangjokpa.
1: Najuk tong, namai kumasia, ang kusuk chana skarang ko chana man na depat anga chai gin ba. Antang ni chana skar ko chusokot na man na nangako na wijama.
2: Amba, dao chapre timung jamano na sa chokode, nang ibi ini namgini na sangani nga ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpoha, nang ibi ini namgini na nama chani ni shu samjakrang ko sa chaboha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong nikata wiyate.
0: Mengsa wiyatani mandir aku makna kragapa Indiani Prime Minister Narendra Modi uni changr chasa kolachi brigpa manki bat bagi sukni kataku ribangapa mejani kolachi sa tarik wan robibar salne chisa bajio asungni mandirangna akan prakatken apsan kon achukuchi peskai agan atskha gapa ko joljo na simangkna sona mangen pulsaitai atamni chat bajio Achkuchi peskai aganaska bako knasoitana mangen. Na simang chingni stationary program rangko, rachagni soprigi 3.3 meter medium wave, bahajal sa rachagni kolachigitam kilohertz, aro FM moniko, sa 07.3 megahertz, aro news on AIR app kata knasoitana mangen. Yan Akashwani, Tura.

Yan Akashwani Jura Somoy da o ndokchi bo ba jiong han simang delin warat kupa kema obo shilong station ma kaba achko barang kok na so na manaha ya somoy ba kona simang salnang sangmar ni dolni isona thela ni girang kwata ni somoyo phangkam gupa isol on gamen kam ko samsakani aro agan bo na ma khatago ya girang kok nang namat gen

kalbutai amasat lama hamchi kalbutai namarik pokambiai angkirang ko kena tumsubune angkito kena sangsu upapuni hai kana kan sibuka khatpa puwa nunga sakna dika sali bahwe mon sepapu disal gunai tong nang ni sami adi gu guarung jok nang ni jembra di sin ti arung jok di man janan arung asa kukung jok ok di nak janan disal gu sin ti arung jok angan ang kopin muani ang kumatong diwani ay katiram ibaka katpapo bankaram ichapapo mong hayarong asok na basat at paputamu isal ko na basok papaputay ang kinang ko kinatong subo ang kinang ko natin song papo natin di siya kinatong bo tokti charana kuna tum shuboni tokti shuboni angamo nangko di okame tunga nangko di chakke tunga ai ama ma ga paho ga me sagla ma khumu amara putlam biko ai mo hai aru ma sapna ta khatta po di sal kuna i chepa po ana kong kong na pa ma jong jong ini mesti tutup.

amashaglamani jababu amariko kambini kakatpaku mong angyak mungapsan kakatpaku mong algirak mungdamsan jababu mong ay arunga sakti kuku arisal yung yuk ay di salguti sinti arijak wala chongjo Chong chong, ay ang makal na kakatapo.

Na simang atong gitrang ko atani sumayo batsing en marak ni gitrang ko na so naman haro yun niya program ko atani sumayang babo na siya ha yan ang kaswani tura sumay daw sini ba diyong ha ya sumay ni bako na simang tokyas program ko atani sumayo Milka Singh film ni dung tang dang gitrang ko na so naman gen skang pao na simang kema hobo Milka Singh ni ngapa gitrang ko na so naman gen skang pao na simang Bito Boss Filmoni Mika Singh ni ringgapa kabutar ya gitkok nang naman gen.

Naksimang bitu bos ya filmoniko mikasing ner nga paka butarget kog naso na manha daol jol jol naksimang di filmoni mikasing ner nga pa damadami.

que ma hobo gel na mantel gi jabo star ni a selo na simang na boys to boys he film moni gol gol git ko atat na taman se ya ni mang bana simang na joli llb film moni mi kasing ni ring pa daru pk nach na ye git ko gamatang skanya